0: Okay. I'm sure for Yamamadu. Yamamatas, a question, Koso cry. And then, so ya dafu for Yawa de Moya, etan an anon eye ye Yawa dano. Sa, be beam will be our one as na nasa me de brown wa fi se ebre eni ya fa e kobo no wotwe yidi adwene de chi a ye be hwe asu fram na rekora kora kora kora kora kora kora kora kora ene asamu a me de ebre wo no atodini se bro ho ase ne bre eni ya fa da kropɛ one day bibia to betwa eti bro ho ase. Life is like a borrowed hole, it can be taken back anytime. And quite kwa wanted to set a so a kuma se kai a dia wako fem. A bibia nu ye bia baba bajina de. Ah oka hufia enye ye. Ah de biana me kase we me se emribi chemua. Na me mame wachi gari ne hem school. Na ay go forwa debi. Ye fan agbaje. Na agbaje no eye sibire ahmo. Sibe ani awa wa ne hunu no ntian ana mo de anwena de ntse apa ana ye de gare no more no gusu a wo do sa fam sa na ahuhu eti woni agbeni to baga se popuso mame eti wo popuso sa na ye muhumu hu ansa ne de akoda sim akwakwoche ana wo chi gare no sukura wiya sa agbaje na nsoso ye wo special one na eno so na ba sa de gare na ya chi na sa gusu o na de wo sa nunu sa na na bankro nkro bi na wo mu no eno na kade ne so na wa yidi agu nchan na gari no kitenkete na atimi afamu aba na saade na yekosere ene kura ye de chi gari no ene daase ni na ne yekosere na toda bia ma time banchi pa hu se emu awo na chi na dwe no adwumre na na ni gura na ba se obekodwa ti opese ochi ni gari enya wo dia etitam bia ni wura pe bia na otimi beje na beje ne kura ne daase na odeko okochi ndie wi eti gari na nka tire so ochi ni 3 days no na di 5 days wo bo na se ti wo gari na nye de ebe keka sane nkwa ye wo mu a ye de ho hwa ye ho no me ni nipa so masi wonim de mi fire woni sku amako wonu me yira beta fere na ho wo be hu aga no wo be hu aga ye na ho so obi beta fere na ho no wonim ka mi dam wonim fia mi tim me si one day wo be wu eti bro ho ase asema me ka cha no suade firi ma nwumere yi. If it's any paper bread, you never be a walk while you want. You refuse. Life is like a bold hole. It can be taken back anytime. Means that life does not truly belong to us. Just as a bold farming tool must be returned to its owner, human life can be taken away at any moment through death, illness, or unexpected event. The proverb reminds us that our time on earth is temporary and uncertain. I disagree with you. Live humbly. Do not live with pride or arrogance, because life is not guaranteed. Use time wisely. Do not do good while you can. Tomorrow is not promised. Appreciate life. Value each day, each breath, and each opportunity. Respect others. Since life is short, avoid hatred, cruelty, and unnecessary conflict. Prepare spiritually and morally. Be ready at all times, because life can be taken back without warning. Wo bi betimi ase sa ne ma aguli kam afre na nim sa me ba yie ni bi ensa me de ba nyen saketo a me di kru su ba me abaje ani the next 30 minutes san ko fon nyina betimi adane efun me se bro ho ase ne mere ni wo ye ne ye ye bia wo bi gina ho a wo market time wo betimi akra so okọ nkokọ obedu gaso nkoduru enko enko ati se ade ayakofem wakwasra ono nkontuma kwaye ebe opo baba beje bebrebe ye de kwahi bunipa sonyame bro ho ase na yenkwa eni woye kokuma jo
1: I think na mejozo na what to say
0: me ho ye na di mu e
1: ah boni bi ani makwan to dia po nyakopon wo dia cheye
0: e kwa so so
1: ah kwa so boko ma me fa kunya wi so nchia ye ati fo wo ti ka se medie ka kra kai mo wo nyina ajo
0: ya
1: ene to be kana ka ye no a fa all trenches of life mu
0: ya
1: o ka ye in stage bi du se ko ji ubi ade no ade chi wa de obaje
0: obaje ne gara ka bo na se
1: eno wo bi di bo nyum ozo bi si ka chi obutu mu a onya branti e ho asem
0: ye de
1: o ta se
0: wo na ko de gra di bi so
1: mi me da no pa obaje
0: rade
1: na kwasi de bi ona ona wa che de sabe eh wo ta se na e mi sire obaje amo wo bre gu ai hwe wo gele se ka
0: da ki ka mi de ye nto ji so me ku no I want to be a school from bed.
1: I want to be a school from bed. I want to be a school from bed. I want to be a
0: school from bed. I want to be a school from bed. I want to be a school from bed. I want to be a
1: school from
0: bed. I want to be
1: a school from bed. I
0: want
1: to be a school
0: from bed. I want to be a school from bed. I
1: want to be a school from bed. Se obi boostu
0: yes
1: obi mu wo un time dem fi mu wo
0: yes o me ja pade amaye
1: da ishia mu se ei ibi kasa wo
0: hwe
1: we dey nafu fu mu o mu se ko kwa na se de o no de
0: o no ni show off
1: ne kasa ne waru
0: o no ni show off
1: what you say ha he nya se en fa de wo
0: en hwa hwa ho
1: en tit because
0: tit tit obi de so
1: baby o se yen ka ju se obi wo no mu a na Orang nama o dia won kase do siri tie pa na ka je do o dia won kasa kra o se no se da bi afi eye edu ba bi o sister won ko na metinya ka
0: ma se
1: mu achi because me no kasa na me rechechere o so se bi mo du kra no se bo sa bro ho se ye dey e ma yen sa ne wi ase se e de
0: ye
1: se de o kaso bi o brag o brag ni madam fu bi ono no hwe ko de me Ubu mi fie sa wusi sikani he na me yire wo a he me ko jipe koti na me de ko mo to pa no no ye wo bo ye ko pon nim de shimre
2: ye ngi na bi
0: a ka e do ka e no ka
1: ka no
0: ase
1: so ni ase de
0: ya na me se ade de ntia o ni pa kro no ka pre ko sa ade wo o de she pa no no mu a e be fo pa no no
1: o de she yi no mu a
0: e vi no mu
1: vi no mu a
0: na
1: so ri
0: sa ade na ba ho
1: e ti o ye sa no a e re dwum utie
0: ehe na o yi ni kakra kra
1: utie me
0: boss
1: Now go to the people who are doing it. It's your Ocaris Hanwa. No, as what is your present and for four one or no more jum, and the meaty a what or chain on the courtney.
0: I'm telling you,
1: it's one day. Nabaku tree, massa. A day, let it be empty way, let it be in the way, and it is it will. Who don't you amuse me here?
0: Swoon, man, I bet you're some of the say,
1: what's your say? Oh, sir, bia wo kasa na kasa obi ka
0: se bia se de kasa ya kwa kwa aburu so obi ansua hwe hwe
1: ntia se obi
0: na kasa bebre
1: ha no but why is that dia no amwa ha manfo bebre eji no asem no a e kwa ntukwa na me gina metra ho import wo asem ni na da gesi asem me hwe you this is and sem na wo kan ne no e be sie bi o baabi amanfo brebo amanfo tire sadia and ye ah mini eye na fufu bia na buochiri ye dey ewo mu fie ai no mu sori ya ni dia ye ni mu dia go cheni mitibi e bu se se ei en jesu mo super ni en jesu mo super ni en kofu bia na ye no sabi ye no mu sori bo ye ye ayimambie do na I just oh and lay ye sha
0: the difference in us
1: nim so bi o tie bi sa no so hu life no na nyina ye se yu ase no abotre bro mo se no di ka ko to a na ni bi life no obi di e ba no pa obi di e ba wiya obi di e ba nyuma o hu se obi bi pa djuma obi bi ko sia djuma mu do ye yu nti da ti bi no sa ko sia no ba bi a no ne pa o na ntre ye nti
0: o ti mi ko bi
1: na ya na ko si kase bi se the people we meet on our way up are the same people we meet on our way down enti nyagopon boy en wan ve pa mayen na ode pa my code ase ye bi ye dey
0: eto
1: ho se ho se babru ko aka wose beti yo de nyina ho kwan
0: nso nyina
1: ni le fata yen kase bi apwe beti bi en mo bi apwe beti bi twen nso no don't be back to society ye bo de nyina ho kwan nyina le fata yen
0: ye
1: sa ke be ye bubu live bi le bi ala enti ene yimre yi no so mo no ho asia u beti bi di pro bi ata to afokora ma asu agu
0: so ma
1: e ho so e di problem ba because unu wa you don't respect wa mo no ho asia na we mu ahia fuse fu e we yi o tiase
0: bi kwa no no bi bi o
1: o tiase wa mo no ho asia we na we ni be be ti plan we ha hwan me o si da chi bi do u ke over service ni ha do bo na ni tele ko hu do classmate bi a lu ku don upon no afi ta no na e de wosoro afi afi le be o ba spirit ya hu ko fi na ye sa o ye ni se e ba ji o hu e happy be be na motivation ya o de be yi e ma do do na so nya e fa so de e o dwuma die so
0: okay asse me da se e ja bro na doctor be person ya be canada o po po be canada
2: abotre wo bi man ko nim die na owo brown wa si eno onyame onyame dey e pigeon na ma ho so onyame brown si e kru mo ho omo mu iskapa no omo nkyere mo ho
0: e kru mo omo ano mo ka ye papapa ba pim le minimum di ba na e fon papa company omo ni pam ye no na abara ne sada koko mu no twi ho a aso ni hwe
2: omo mu iskapa
0: omo ni pita super roof
2: omo chrom omo chrom hasa omo muiska omo chrom omo chrom hasa ah na koto se da so abia oni to na oni di koma se akronfo bana so mo buye ya yebu mo kunu kase me da so abia
1: se uti so ele se gani bia so ohun ni ni onyam ha ni esa
2: because wo he se da mafun
1: ha be mati
2: ene
1: ene bomba
2: wole mse bia na me big man
1: na mi ma kwa ye kwa na kwa ye ma ko front wa kase
0: mm so simple no ba
1: simple no friend to ma I give you this
0: ye ka ye ka ye ka Ibrahim Muhammad
1: kan
0: so abia
1: kan so abia
0: wo mo music ni huzo ma to ska go bi so da
1: eti se ye ko
0: bia e so so ye ni aye ni bia so so na show off
1: eti omo omo bi ewa awon brasie ya se so pro won se onye mo maus ni ni ni pe bonu mo apa ti be mi ni no otibi chire no ha fe okofo oba le ko transport wa oti ku ira ta le ko to so no ko to
0: o da bo ti ansa le
1: ka yo ti ansa le ka
0: wi u bi sha o
1: eti ada mi ku na no se go ade de si ade de ade anu anu ade kwa sin de mi ya ade ya cha kala bi menya ne pa mena kota sport wa si that's what no one no ni ja ja ne so ko ye no ndi su o ji wi ko ji na bi asa bu se no se ne bodi akwacha ho
0: ko mo aho ana do ba ko
1: ko no akwa mo anu
0: ade ro o ja so ni bi
1: woni je I don't feel like I go rose
0: ah okay
1: rose
0: ma tibi dana mini ma ne kronjo friends ha
1: me hear ba ko ball ni mo bi le chie bi club bag no
0: o
1: sa re ni ya wi e ni si kana sa I go rose ati onu mi se gele ba ko je sa chi chi ne ri
0: e try no jam fer rose da
1: oh e ro ro ni mi se ba ko je cha chi chi ngali bi na gena ko chi chi ngalo ada ko je sa akoko na e try no na e ina no ada akoji sa akoko ni bi
0: eh
1: akoya kwa koji di enye afina quality bi ka babo to sta ni bi ni bi se ni de de che da ade se atare wo fie na wo ko ayi atare na wo fie na
0: eh
1: oba ko so ba ma no ko to bra na
0: en ti ntia
1: akore ka etu ti akara awon brasie ani abotre ebe nipa ti ko ni ni kuma ni pokure mi hwe di uni obi kura nya asem a opesa asem mpani fose ano e ma se kan to ana ano ma se kan ti ni wobi o oye fun so o uni ade mi ma anyi ni me pa cho ano bebe abotre e ma to na ni mmen ti abage ti hey we ni mi bi e se iti na kan fo ka se bo so we ho be ma bebe a
0: yakunja
1: ahun brasie
3: wo nipa no nya asɛm kara pɛ sɛ yɛa wode ɔmpɛ sɛ kasakasa bɛsie yɛne bo no mu a ae wode woagye me paa o a wode wotra ma woyɛtwa faa so ɛyɛ sɛ woyɛ kyerɛ biribi kyerɛ biribi ɔno ka kyekyerɛ biribi no asɛm ba pɛ sɛ nipa ka kyekyerɛ biribi no wone ɔkɔ koraa yɛfrɛ sɛ wobɛdi adaasɛ mu medu yɛ kae datwam abobɔwɔ bi ɔne woku ne teɛ ɛwɔ ɛdɛ mu wadaf game ti fio no wei mekɔsie wo kuru mesie no no nipa ba bi no wo ɛba mede adanseɛ me mede naseɛ mam sɛ woanya abotrɛ manbiahuno wanya abotrɛ
0: wode mame sɛ wahaa ne bɛsi fam
3: wone bɛma no koyɛ akasakasa afei dui sɛ kɔforo no gɛne gɛne ma mede adanseɛ gɛne sɛ me bisɛ na bɛn meka hwe kyerɛ wo da menem h ne sɛ wona aka kyerɛ mu na wo sɛne sei ɛdɛ sɛ nade aboa gane sɛ adɛ na ɔka kyerɛ mansowa no na memi hɔ ne metieɛ yɛfrɛ no wɔ sɛ wonkodi adanseɛ ne nkodi adanseɛ kyera nti wontɔ ma wakwasea nti kɛ baayɛ no ɛna anya abotra a ka bɛtumi atena ho ama sɛ wone kuro nyae hwɛ wonu sɛ sɛ wone ɔbaa te na ɔba a wɔnim nyansa awo wɔn atwi nipa no wɔne ne kuro nko ntɔkwa o ne kuro nko ɔkɔtɔ si ne kuro nkora na ɔba ahyɛ baabi a ɔba kara no tumu atwam no kɔ ɛma sɛ bɛko sɛ bɛnyɛ adɔ mogyimi no ɔbɔ mu dede awo bɔ ne kuro ɛna bi kora yɛ sɛ ɛna na ɔbɛtɔn ne kuro mu abɔnten sɛ wakɔfoɔ baa afei ɔba mɛma ne kɔgya ne wie a afei no
0: ɔsane dwa toa nam
3: afei no ɔpɛ nkurɔfoɔ deɛ
0: medase
3: abotɛ ɛwie mu nkomdi abotɛ ma nipa tumi kɔ n'anim abotɛ ma ɔtumi kɔ baabi a sɛbi ne woni sɛ woni adwene sɛ mɛkakoto hɔ
0: medase
3: so taseɛ nti abotɛ sɛ woakae deɛ ɛne nkomdi mu ahobraseɛ ahobraseɛ hwɛ sɛbi nipa nyini meɛka sɛ natwam apɛ sɛm apɛ sɛm ɔnyimyo kwakwa bia ɔnyimyo
0: wode sɛ kwakua anasɛ kwaamɛ
3: wode kwakraapɛ sɛm ɔnyimyo ɔmu sɛ apɛ a ɔdeda fam ne ɔbrɛ no ho ɔhene ba a ɔda fam ne ɔmumu no ho mama ba ɔda fam ne ɔmumu no ho ɔhene da fam ne ɔmumu no ho nya no ɔnyimyo hwɛ deɛ apɛ atumi mɛto no apɛ atumi pɛgya sika ɔtwitɔ ɛsɛ wakyɛka mmere ɔtu kyɛka ɔhene tumi ka kyerɛ sɛ ɛyɛpa ana mɛkɔ me ankɔ ɔtumfoɔ ka sɛ mekɔ ana ɔmeankɔ ɛyɛ ahobraseɛ ɛna sɛbisɛbiɛkɔ sɛ bɛnya no wode bra fam
0: meda seɛ abusuafoɔ dama nso na awie sisia no ɔde nkyɛmmirɛkɔ so nnidi ase doctor kɔ so nonawofokasaaneɛrɛma
4: nipa ntumi nkɔ no
0: wotumi
4: kɔ Nabi Oba Baba Usa Usa majority of Obuama in Obuwa Oshawa actions Obuwa Oshawa actions
0: yeah.
4: No Oshawa attitudes and no character
0: yeah.
4: No Ajejo no opportunity mi owa or the amount
0: yeah.
4: No Meka Papa Bi Mbese Mbo Nidi No Jona Noom Na Misika and Na Muwe Na Muwe Muwe No Papa Bi Sujina Ho Takis we see wo new plan station side wow. Na mo pass massa. Susu jowo no. Susu jowo no ni akasika. Ya no ni di pie kura no. Enye hiso pie ni kan di boot no. Mi ni sika na ni apaki. Egu kan ni enu no di pie no no. Enso kura na ohuna. O se slippers ya bio. Eno se